Bunga anung pole hosing the git hole begi mangadu hit hole leba da tai bung sa hai la le ba puna ma ma cha ma su hai la le ba puna ma do na gi na thau ai bung nang na saka da ba lam da puna ma ta koi ro wa hal wa de ni gi matam do ma du de sa na ro hai da na pali pan thau puna ma do ma du na ma pa

Maya puba na tauna lot libara samudra irol nungda, lay libara taibang na fangam drama famda, nang tabu son chariba ifamda, takpiro gaba prabhu, nang bu pangchanaba lambido.

nongdol thaki masai kol mathangda muk tabirasi laishum kenedi ki mayekta matamisai ke khodolama mo.

0: Mamá, lo silla sidna. Ata isi dia ba horen numidang waram tharasi. Lo silo ne nangbo la ola ola.
1: Ho ho ho. Khuta pai ri ba hawai stang di lo silam khige.
0: Oh, adu lo raga la oko. Ah, ai hainau mo khong sida phamura ge ko.
1: Hai ma. Kai de uragi. Phamura ge har ga amuli ap tuna le biri sibo.
0: Ai lo silo ne. Punna cemina rasia itu nato buni ni.
1: Masih gigi hanu lamsa, masih gigi marai si dia ba.
0: Kali, nang na hujung hari tu bu hanu wahai ba.
1: Hai dia da.
0: Ai nak hai deh sounding bersih. Nang gigi hanu wahai bu wahai tu niko. Madu tahai nu hai si ya adrene na.
1: Hanu bu kag hai bu sunat ta bersih bu.
0: Hanu wahai dana kari hai krimno na hujung kido.
1: Hai ma, mui pabu na sah bu tu da hanu lamsa, ina hai kido di.
0: Aina hanulam sawara di ha nangna kari oitare hanubi
1: o ai budi hiya yaida dai sabi hagera hanubi khangtang hagera
0: yengune he mama
1: awlo sala sila o
0: ai khone yengune thabu matharabdi se yeng busi kaya adinu ngai ragese
1: huine asomgi hawai asang bisi su mapan saba hore ne
0: oine thagibdi kuidri khanghou de ne mapan saba bu hore me ne
1: atai dilairi moi pabu
0: a
1: awal pareng de thariba sampra kumla pambi singse managa se pungladana mathang sahida di panba bu haurani ye
0: ase mama ngai de di sampra kumla ga si mahi panba phau bada matam se yam kui na changna ramba adu bu haujikti chahi ani hum surak boga dum mapal nang na hai pambi yanga ga nungai ri ai ne yeng ning ipsina
1: a lai pambi singse woiri ni lai ne bo hairi thawa yau ja khraba
0: a mama ai ko ye ni ne semgal libal ikol ma sa se mathang se hida di ma pung phara ni
1: asumani
0: a lai kol se gi manak ta potha sang ama sara ba
1: a adu dagi di kam dau ba
0: lai rang sing du da ma su kaya gi kurak na tuong du na sana ba do
1: a
0: ai ko ye ni na potha sang du da phamma ga yeng min na ba
1: adu dagi di sang do tiek laga makhada maire ni wontha bagumna dup launa wontha ra di phajara ni
0: aa wontha ra sui tom ta wontha gada ba natta badu bu
2: ima ingune itai ge se ka se yam chawna lakpa ma le kai do ba yaw ba janu
1: hui ni he kai do yaw ra janu lei ma natai si se da phamangi nang khara handu
2: hui ma
3: ima ai khu yai ma lei bra
1: lei lei kai do bo yaw ro ge si da phamo la o thaja la la si da pham si la
4: ina yai ma do amuk ta kauk thoro
1: chalo chalo amuk ta kauk thok so asa wa na na wo kari hai na ga da ba lei bge ne
3: ima ai khu yai ma se thaksi ka si yam nai dre a wari khara san ba tari ma
1: yai ma na kana da kari hai ra ma ge
4: ima mingo da na te ai ngon da ne
3: ai yai ma si da la nang na natai ma da kai kai no hairam yai a kam do bu ja no
5: ta cho ai di thoi do pa kai bu wa di hairam di na kai no itai ma na kari kari hairi no ta cho
3: a nang na sa ko bu gi pa bung khoi lai pham sat pa gi matang da yam ngang sak na toram yai nang na haining li se kai no ai won da hayo
1: yai ma nang bu kari hairu ra gi ne
5: ai na itai ma da hai bu di mamang chahi su mi si mina yau bu di gi cha kau khidre kumsi di ini khoi chakau bosi kamdau sige chumna dagi chum hangu bani aduda itai minai khoi di chakau bo yawbong amoi ahal kon ba ai khoi noi na kauro na hairak bani
1: thaja nang bo dum na hairu ra bro
4: ai di chumna dagi se lai ta badu da hairu bani aduda inau na ima khoi pabung khoi hot na bada sien nam ting lai pham jat bada su sien nam na changre da na ai khoi bi an na thoi da ba mawong da ngang sam mini
1: yai ma natai mana hari sibu
3: yare se ai puna makhangi ai khoi yai mana makhoi ani mak thabak dawi thagi income ai khoi digi makhoi ne heli khanduna matam supada ai khoi bu hanthani yenge hai base ai ya mun na khangi
5: ta so adu mai na di lan di khanbi nu da ai ne adum bu wakal do no mata khan chi blai te ko
4: o khanda ba du no oi ba tare ne nang nang sai ya no usit thoi da na ngang sa mi du dia
5: as adu di

Akash panin fal. Hauzik tabi da si, tungan-tungan ba sa isa pasing tigil ako dyaba matamisay matang-matang oy na. Kang lay nung siwari da, mo'y rang toy bigidi, kuman kamba na, laybag fa basak na ri. Ang om nung ba na, mazay be ma toy bibu, fang na na ba, kaya gimatik hot na zarabasu, mazay be ma na di yaki dito. Nung siwari kaya si, kamba nung ba ni kumhay da, toy bibu fang jakiba, kamba gi laybag, kanana bukalak na dabagi. Kudol tamjeri, oi nam Swami Kumar gi konjel da matamishaya ma. Sai hauna kuman kamba na hati, sai rengba nong thomba mangol jaumai tei.

0: akahang scheme hida ari rashung da shinaw lak chiko thingthra da kutum langdana register sa ga highway tili lak thru thing hang phanga da khani we application nawa misangai ram scheme hi wivang 2026-2027 kum wivang lupa crore thing phanga sha khathra kai shokhai ra da hangai ram scheme hi wivang register kasa shinaw pingna online registration atam chada sakawai sarkarna hangaira aje wi paumang changrang lakha laluda khamata ya pauping hangmili shitli prophet muhammad wi kaprazi miksho eid milad un nabi ajingalai hiwi apam hoptali mayon ngaro khaira prime minister na kahang khamata ya transport kala infrastructure project ping wi od manga khuika ka tharan yang sang phara da hangaira kala Home Minister Amit Shah na kahang sector gachidali manga khawang sa khawai ngalai hina internal security pangsangkhang sak phamaira da hangaira achu pau hiling changaira pau ping hi akashwani imphal waina chokmina araitumna kuirumla yirmaila zimik subject matter specialist agronomy icar kvk manipur center aina natural farming ka chitui pongle chanphaisa khangrum akhum khakhniya nganangramsa natural farming ka shapaina tangda ngalai kachang suita phalungra kala naturally od sakhang sakchihi farmers pingle athumi theshirai hanshirai le mayang sangla hai hai lala mayara lak ji thengai le
1: mning mne natural farming wa jingle yu ot kasaliba pangaina ot kasaliba ning sangla kaina yang laga ngashan laga observe sal ga yang kada da ling sang ga hai na itum na ling sang hai ka sai ko ru ka tong ga ji we na kada da chung mai thui da samang ru da park yang ye ngashan heu yang ga park yang ine haruno tar gazat aka akai ko ho ko tong ga farmer pa na yang sang ra ka khang cha naturally nature wi na sam phang da khale hi bing ko tong hi si jin khui la ga yang dio mi de shok la ga hayun ma tha khang sa ka ji li ga ne
0: natural farming na thai shirai han shirai wi aka kai ga tong kha sathat mi shapala ga chila thengai dale
1: natural farming we karinva aka kai ga tong kha sathat kamni ka sa sa sau se ga jimni mne ga zat ka phunga ka kai rinu aka kai chila yur chung ang vai ga zat ka phunga ka kai ang vai athum na aka kai kai kai ba anali ar zin khui re ga thingrong ana plants ping je sa ga that ka vai kala ana shei la ga sa ga that ka vai lo kai kai aka kai na ga itum li beneficial sang vai ga ida sa sak za ga kai aka kai ping li athum na shai khana ra ga kai ma vai athum ga tong ga itum environment wang tar ka sa sa re jen nature farming we azing liver aka kai we machine hi mamya ya sang la control sal ga ling sang ga hai ping ji li sa ga zu ma ka shung sak sa ga ji ne ji ga jam sa de thingrong ma rong a ka ye a ka thara na sa da mi sha pe ji ga control sau se sa da dau se ka ma rong a ka ji li a ka a ka mang ne ji ga ji na ma wi hei wen ji li ma sa zi sha pa ka a ka mang da a ka mang ga da kle a ka ji li ni kan ru no ji ne a ka ang a ka ing ja li in hang kai ga da farmers bing wi wang mo jo na ka ji ya ka la farmers bing wi sot na un ne da ka hang gajai earthworm here le baba chemical har kala chemical arial arai sik jin daran gajai we population ka chung ga suidang sake hina ngalei kham tha suidang sak baba mai
0: hang ga hai natural farming we formulations ngachai li darkar sa makeup ka che formulation aka katha da ki jang ma mai da chamra khala kachila kha hang milo
1: formulations ko tong ga tar ka sa sare ari in hang kai ji ping ji along with the formulations to make art le for le tar ka sa sare a tham ji li khani aw la ga ma tham a tham thok sang la ga miao sang la ga am ji ping ji mling sang la ga khani aw ga bai ai na bok la ga ng le im tha ka bai ru no anali kap khmi ru no ka zat

0: nu gala hien ha boksa er lukka hat kui hai tere har ve sakwi thai sakwi hai tere pari pakri adamli storage li kamnat ariyen dang de formulations ka chung le hibingi dar ka sasare kai tumnam ta makeup ta hayun mathak mathak vai ji ka jif amrut ko ho formulation hi dar ka sai hina anabing li tai re kaina aro plans ping li har mieng langwe da ngalei ba shung da har sangmi hige ta da sem gre ji ka itum na ingredients taruk dar ka sai Terusang daya, sepai, sengsir, jinikur kala, pesuan kala ngohongwi. Omning ka har leira kai ngalai pa ma ka wai ngalai daya. Sepai na keji thara sangra, keji thara. Jena sengsir hi na jiwi tangkai keji panga sangra, liter panga sangra. Jili jinikur keji khani, bora semkwai pesuan hi keji khani. Hibing hi Kuisarai laga hili ngalai harli la kai ngalai pangshum ka sangra. Laga hi taru litar shakni li, dramak li, taru litar shakni li sangau guji ne. Ara ka sema rahi na kata hakra jika taru litar dram li sangai raga ting ngui. Ka paye na ting akai na mari wujatam sasa bai mko. Ting ngai na kai mi ra. Ka kai hi la arang vai. Itum na. Clockwise 지가 붕그자두이 몽아이나 그이가 지바가인 그이션을 하면인가 opposite side에나 붕그자두이 아봉 우리 감쇼바가인 그이가 지바가인 그이션을 멍멍 제이바임니까 그이 direction이야 히다다 탕글이 그 돔시다 그이미래 그 돔시다 그이미 그이고 과유대리 드럼히 존시 하면인가 뭐라 마시장가 바이야 요자다이나 사킴을 가이미래 지다더 kai kai la gapta khani mshui da hapta khani mshui la ga kasi ka pamli ba hapta khani ga te na hen kar pai ka ka sa pamli ba hapta khani chap kai ne hita da mshui khu mshui ku kai te li a sip sau ra si go ra chon chi na wa ni ya si er ga sam ka phang ar ra ji liter akha ji ter liter ma ka li sang ga chai mi ga ji ne hi ara a ga jang a khali khani si da chai khami da ra sai Aman kesak ot kesang, masang nak nih hari saya pergi jiru no, saya ngisi jiru jiru no. Jini kurain pesan hi mai itu nih tukan nih nerora. Kau aman kesak ot mana ini? Kau kang dayu itu mili sam kau pangping mang nih. Kau hari nak kau hangai ek cipai wa, saya pergi jis ala silui. Wei pam si jina si mukui pan apa kau mai nih? Ida jai mi ka, kejang kani jai mi kai tili bang. Efekting orang tayar jai kami hen mac jai kami. Lui pam jing hiau yang aku wa.
1: Ning share madam nam thanak kai nei thumli hangmi khai chi wang arila ngahan lu shit ke natural farming ka sani hak makeup ka chi challenge hi khina jira
0: hak mahala ka hai challenge ka saga challenge wa mlem ni natural farming ka sai li ka ha go pokli farmers being na ka ta ta sar ka chi method apong being mathala kai them ka khui ka thei dar ka sai Kalau natural farming week, kemata katai, jika result la ngelai teh sirai, han sirai ayur bing, kalau apam, lui pam, yang pui pam hikata wei, ati sura samang la. Jaya na apong arang ati ide ide sak yang terkasai ya. Hili patience kalai terkasai jemna. Ngarang ngarang the result, chemical fertilizers, chemical harvest ada, jai kira udah ngarang the. Lang the result masam pangmada natural farming hi ngai ron da sam pang result sa de hina makeup ka chi challenge ne chi awrli
1: ning she re itum ni natural farming we maram ni kan khana ka chung kha the ka khui sam pang sak wi wang itum na jan phai hi mang chang rang la kha khana wa sa da ngana mi da khale ng sa nau ping ni madam na ka sat sang mi khangai le ya kha kha hang mi lo
0: questions khang han li khum ga mi ga hai ji Mayangai hair the later the shitsanger. Gala in hami hai pingjila practical liner. Sami lacre the shitsanger. Galanganami the claying sotna ping li ina. Question aka gajijana. Gajijana out to my ningly majung sangai. Nalaina madui paisa shigajiva. Nali ki hang marau.
1: Ning share madam na itumli natural farming way kan khana dargar kasa thai khang sak vivang kala madam na nawe atam kasa khai shok milaka chan phai sak vaira khangrom vivang ning shla khai rokho chila hangai dile achu wi chan phai kasa hili khang jang sai re natural farming ka chitui pongle chan phai sak khangrom itumna khangna samangai ra aurila chohomili yur saring alung kalang sanaw na kasa ina khak suida ga chila hi

Yur sari ngalung kalang sano nagsa varishila itum na moronda kangana sa mangaira. Akashwani Imphal ari ngazinwi pung turuk minit thara taugada achuwi tangkul program hilinga changaira. Radio na daklay na tum saikorali mangpamay serano.

0: 해주나수 담비라게
1: 와항지기 바꿈 비자게 하와이 무비 하리바 하와이 마사가시 이람담다 얌밤나 자나바 하와이 마칼라마니 마치타 시행마디 코이나 잉탐타기 잉마 마담다 타라게디 마기 자토 포토 아두기 마티 헤나파이 아도 하우지 하우지기 오이나디 마담지 카라 주나바 와트카자나 하이게 사바지 아두기 마티 샤리 오직티 하와이 무비 하이바 하와이 마칸나시 잉마 밤바 강구니 aduna hujik thabi gi genu thaba hauge haira gana koi gi october november da da thabi yu aduga magi thadringai matam ji da section thorang logja ga da bji ei chamlakna haije gi maji hawai movie asi a koi na maru si kaithen da gi natra ga mapande pusalak bu maru na te ma si koi na yum yum gi da gi logja ra gana ayam ba thagali adu koi lomi ji na koi gi thaga da ri ba lomi asi na hawai movie asi yum da gi logja ba wera ga di thadingai da maruji koi na phajana hana phogdo pigani phogdo ma tungji da koi na maruji da munne yengbiyo adi mamang gi chahi de laina lakhi ba da gi lok pa maru ba ga di maru du munne yengbira ga phari ba phatri ba ha ba da pe yengbiyo maru da dakta ba mai machu mong phajada ba adu hana phajana khantok pi ha ba da bni adu ga maruji thadringai da ting bajni e koi hawai movie da di ting ye na ni khanjai adu na ting ba matamji da koi na treatment ha na koi gi kanar ba khoi gi bio control agencing ji trakoda ma na traga sido ma na asna tra bachelors asilo bi raga khoi gi tingbi ga dabo ni maru ke ji ema da khoi na gram ani de na mari bo tot pi raga ising ting ma tam je sele de mix ta bi raga khoi na ting ho ga dabo ni aduga toi na khoi na longi jing na thengna ri ji hawai bi tha ma tam ji da khoi gi am kung kung na thabi ba ma di am thengna je ama sito bi roi dam ni huji ainga cha gi chang ya duki ma ting khonge aduna pambi ji na kung igai khoi gi laina gi natra ga tin gi ta ba chang ya duki ma ti heli maram julai adu kung ga na kai do bugi da makta tin kang tari no hai bji aduna khoi na yari gai di khoi na pambi ema ga ji at least 10 cm cm tara ji la phan bai mong da thabi yu adu ga line ama ga hai bdi khoi na pareng pareng na thara pa pareng ani du gi ara pa bok da khoi na 30 cm thum bi yu hai ne ada khoi manipur da di ek ta kung kung na ek ta maru ga je ani ani thajan ba adum bdu adu ga yang kung kung na thara kan ji da khoi na mana ngang chalak pa i mana mu chalak pa mana pa chalak pa pami cha ma tha ba da pami kun ku tha hing aur ga da cha ba adu ne ba ya ma na ta wi adu na aham ba da khoi na treatment ta wi yo adu ga maru ji apha ba khan tok pi ra ma tung da treatment ta wi yo spacing pha jana maintain ta wi yo pami gi ara pa ada gi di ma gi line ma gi ara pa adu ga line ma ga da na 30 cm la phen bi yo ti ta cheng na pang tho ga di pami gi apha ba chang ge du me heng ga la ka ni adu ga khoi na pami ji tha ba ma tun da khoi gi phai dom je phaidomji ki laibak tongkhat paje kitang wangna tongkhat pi ona haijagi adi no amuktang tarak pa pakthak gi ba na traga khoi gi namdhagi ba du yam toina thengna jai aduna mathang gi nong tarak pa matam da ising tungjali hawai movie ising tungjan ba yadi ma de aw ching tungjal la thamba yadi aduna phaidomji khoi na chemak pa matam ji da kitang wanghan ba at least 10 cm kum ba khoi awang ba jang gi si thambi aduna si gi section thorang gi lawra ga di khoi gi hawai movie sa ba gi kitang heng kala kane na khoi gi mai pothong na traga laina da gi nitan traga tina da gi nga tho ma da cha thokse heng la kane haibagi thajabdu thamjagi
0: yam nungai sei khonggang gi thoram ge roi bada yimsa ke sa nimit khuding gi thamjaba khunja sing na hangbirak ba wahang sing gi pakum pi bagi thoram da ngasi yamna marik chum na pakum biki ba icar manipur center lamfel pata senior scientist plant pathology oina thopu biriba akoijam ratan kumar singh bu khonggang gi thoram gi maike degi amuka hanna thagat pa phongdok chari
1: thagat chari
0: loinana thoram masigidamakta thamsariba ekhogi mobile number 9436685662 da text message amadi whatsapp ke kuthang da postcard ki oragana the station director akashwani imphal farm and home section 795001 amadi khunggangi thoram gidamakta thamsariba gmail khunggangithoram@gmail.com da khunja singna low singu tawbada amadi manama sing thabada thengnabiba kudong chadaba singi maramda wahang sing hangbiraktuna expert sing dagi marik chumba pakum sing taminasi loinana wahang sing hangbiraktuna ekhoi gi thoram masibu mapung phan biu haijeri tongan tongan ba makhal mathel gi thoram sing asi taminaki baga loinana ngasi gi damakta di khunggangi thoram loishan jena bagi pungja du su yokshi lagle
2: ahoi
0: ichiru pasu matang swai da hanana ba tawrashi
2: funny funny chebema
0: khunggangi thoram tabiri ba singbu ichilu pana amukka hanna
2: khurum jeri

0: na hakin na tambak ta sel song yun sana zagada bagi matam lay tramal yek na bagi shaiteng karagi da bag na he ba hong na bra nung sira ba ai gi sagol mai na sing Leyoroko matam kaya kuy na imalay pakan badawamin narak na ba ngasidi ima may tayo na'y magi matambag tanungay na tungkol talawroko may nasig palim palim ima Imo!
1: Imo, itaw ka da ita chatki para. Karikino, nasi ay kiluhong panumita, mahaklak tabadi. Ngayinem ka, ay ka na, nakoy mayam taki, yay paba ni palak panin.
2: Ngamchung, ngayinem, nakoy ani imahabu waraw ganuko. Ima dine, kunung kaki, Mapunong thomba galoy na na.
3: Ipung ko nung chat krapa. Ning thawai pa chat krapa ima.
1: Madu na tine ngay ne.
3: Ipung.
1: Itaw ti ning thawai raroy hay na wasak lipa mini ne.
0: Palim!
1: Itaw!
0: Ima!
2: Ima gihera! Ima gihera!
1: Itaw!
2: Karino! Nakatarong lima matawas ima.
0: Untok na shok takre. Lamsang lak pada, ima, nasabu nung silabadi, ning tem ko nung resat luhay na amuk han na hay biraganu ko nasada.
1: Ito,
0: ay nawazakiba, ay nawazakiba kibikki manapige, pamtol ka wagi ko wan na lamdre ne ima. Nasabu laybak so na tilabada. Karim na bawahay na. Dakuning tauhay na karim na birayido.
2: Kari hai ba? Ipari bo. Dakuning tauhay na karim na birayido ba?
0: Ima. Nasahirasan ragi taudi. Ima. May taylay manang tagini. Ay na hingjaramba. Minayol hing.

0: Nkokpadu, ngasidi imil sepen uzerak lepalem.
1: Imagi pari.
0: Ima, ipunong tomba. Bandi ohel lagani hai dina pajin laure ne ima.
1: Kare, bandi ohel raba.
0: Aibudi makoy na bandi taubang namkide.
1: Kare.
0: Aduga ima, nangge, ani suban na pari. Ini tawai oirama sagol maina sing lamakan da punsi tum kol talore neima
1: ima gi pari ima da sing si a isagi ma pandegi ning tawai ma pangjara ga kari yendo na tak tok tsaba sari
0: bale ita
2: ito
0: Itaw ngangsyom.
2: To.
0: Ngayinem.
3: Ipo.
0: Masina ko'y anigil luhong bayaw ba? Ay nga maudre. Walaw ka no ko.
2: Ito. Kariki walaw ka ni.
3: Ipo. Ay hag. Nahag po ngay ramlipa ni Ipo.
0: Kari. Ay hag po ngay rampa.
3: Ipo.
0: Ayo. Ay ipamda kari hainingi.
3: Ipong, ningol o ipiki, haw nasa. Nga siti, ipamlam-tam tung o'y naramlak ka. Yung naaksakay, hong tunachat patare ko, ipong. Kay naramtay ki, mikup siti. Ipong ki, napamta ki, natyal na. Yay pataw chal, ni palag chari panine, ipong.
0: Ibungi. Ibema.
3: Ibu.
0: Nahaki nungay raba numit asida. Ibu na karisupi ningay laite.
3: Ibu.
1: Imagipari.
0: Ibu buk papantaw na. Kahit naramda ay mikupta. Mapari ay isamong aksamda sibiram ba. Pantaw magni kan na tamjab liglang pa rin asay Pugmin na ba isang magni kan na nanggi nagsamda si lagi ko Pusi nung sak Yai bi marang kai no pan pa
1: imagi pa
0: ayuko
1: isa mo ngayon pa mo kaya
0: no
1: imagi pari mangle mangle imagi mani imabu kariyo na sige na imagi era
2: Jingjao si mo kali pa jingburoy tamburoy pumnabang Leng da ureng oi
0: Batau marup canung sipa Jingpu tampu kai trapa Nangpu popi palempu Oh paigi palemi mamak ning kana Waisang na ayoke ko Batau nanggi Narik pak nung si pake, tamay katok pa tawnaling chena, ngasigi malay taipang pan asida, sakna so na horas ano ko hira chandra.
4: Tabiri, Jagoy Nasum Sangit Kala Academy Mahavidyalaya gi Radio Lila Hera Chandra Robisaru Agas Bani Impal Hausik Sandok Sari Naharol gi Khonjel.

0: kataan ka taga sa kaningin mo.
1: Yeah. Yeah, no mai have a long mai ajen nuksa ju yai yai na.
2: Dini.
3: Apoi shuma ji amuk ta theng na ja ba. Ta ba han ba ne ha ba. Apoi na shuma na isai khan ba gi. Apoi na ga se.
1: Ya wo phang ni se.
3: Ya wo phang ni bo. Kun
2: si ga han na.
3: Ma ni si
4: ngai si ba
3: ke na. Apoi. Apoi na ga hi ha.
2: Apoi shuma ba si ga han ba ne.
3: Ha du ra.